gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo fena oh ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni today is 09/07/2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkin kabo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun nibi te ba wa come e ja mo bo nibi pepe yi e ja jo dupe lowo baba agbalagba oye oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese oh nibi te kunle si mami ati bi te dobale si e je yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale nibi pepe e ja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade ni engineer e mo yin oke ko mo ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okun ta support e mo ndupe lowo Olorun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo Olorun fun aye Wole Odekunle Epaphras oba to ni amo dun oba to ni amo be oba to ni amo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini soke ko mo ko lala

yago. Baba mi ologun ajobo so be. Jesu ologun ajobo. Emi mimo ologun ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka otun, yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati e lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni ehn, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo. Ngba to ba tu akoko, onito na yo soro jade enikan mo ti maintain mu lowo. Ah ah, ewo la bro be. E jade de gbugbe eyin omo Olorun nibi te ba wa. E ja ki hallelujah la mesan. Ka wa si ogo meje si. Mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun. Meje yoku yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati eleda won to seda won. Nibi ta ba tin ba layo yo nje je gbo ti bibeli so ayo ti wa na ba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo nyo nda fun o yo lo sodo awon ireti Olorun o tun fun o mesan yo lo si odo gbugbo awon ogo meje yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oya, eja fi ogo meje te. Oya, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele. To ba le si ami sadua yi. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Injo je mo ko ni ojo ayo. Ki wa se mo ni ojo ayo nikan. Ire atanu. Yo mo ba iwa tawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni o tin ba ti ju adua kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin ani ami Jesu enikan ya mo si lo mi mo ni mi gbagbi esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o ri nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da laamu gbogbo eyin to je wi pe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa o wa jade ki wa se pe yo jade nikan o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ o tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah jen gbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo wo fi se eye lowo eye ni imo fo ni mo ba to ba ti le badodo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ani o ti so owo mole o de owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ranti laye nua ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati nua ore eye owo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigba ti owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo asi tun fo lo on lo bi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo ka pe yi owo ti o ti rowo ri tabo owo tele nawo bayi ejuna ma ku abirada asha mo pase fun iwo eye owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se keji nla te ye ngbe won ti de owo mole de bi pe gbogun to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le de owo mole o ti fo o ti fa won shop de owo mole o ti ra won epo pupa lati fi de owo mole orisirisi nkan ni mo fi de owo ogbo to fi de owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo nigba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogbon ogbon ogbon oya gba in the name of Jesus Christ am bo the service loni ma si sare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bom emi Oluwa ni ki wa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko
meji meji mo fun yin e kokko bi anointing won ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se eni kan ni o je so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in ti be ti so lori afefe so to ba ti di agun meju mefa abo ni isin 6:30 6:30 eri mi ti ma happy and life combine service la ni gbogbo Sona Church ko si church wa kankan ti won o si lekun e teni kan ba silekun Sona Church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba silekun Sona Church ah o ti di alaigboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so ta lo verses fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atorun ojo Sunday ni climax ipade yi oni loni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing yen ni ke gbe pade mi lori Facebook o dekunle Epaphras lori YouTube o dekunle Epaphras lori TikTok woli to si ndun ki ba yan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu ti o meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark bed awon yan tin ba mi ki e je n kokko se ki n to ki mo nbo engineer awon wo ni be nbe na

0: only Epaphras, Baba Mio. Gbogbo mo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won ni inu wa dun. Ayo wa si abaye yo ni last year atu dupe birthday todun yi to tun soju wa. Melo la fe so nipa Pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Se ti wa pele ni word of motivation. Tabi bi a se wo won gege bi awoko se dile alayo. Adura wa ni pe Olorun ma jemu tun dari yin ko ni pada. Ibi giga laye yin eni waju ni e o ni deni eyin. Once again, Pastor and Pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won da idunun won papo mo Pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Fa ya ya job bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi. Happy birthday to you. We wish you long life and prosperity. Igbadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe.
1: Oni loni je eni abe lowe. Gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbun mi ka ka kiri agbaye. Gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi. E ba nki, e mo ba nge, e mo ba yesi. E mo so pe woli Odekunle. Oko re lo ni a mo ki o. Ki nsi mo tun gbon bi nba wa. Gbogbo eyan omo Olorun e nbo ni service loni. Ago mesan na la tun bere. By his grace, ni kete ta ba ti pari, isin gbo wole, isin ka gbadura fun awon eyan. Ba se se lana, yo tun se siwaju loni. Eni kan ni se won gbowo lawon eyan. Ah, iwo joko be. Orisirisi nkan. I mo yo orisirisi display. Ba se se die ti o bi wojo Sunday niyan. And Sunday ni o je climax. Isin eyo kan na lani lojo Sunday. Gbogbo eyin mama 3065 ti won ti fun ni we ti an fi we pe. E mo gbagbe o ojo Saturday ntin. Oh, pepe yo pomo. Ki wa se yen nikan. Gbogbo eyin omo Olorun awon obirin jade lola lojo Friday. Eni kan ni won jade lola. Wa jade women day out eni kan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola Friday now e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun mo nbo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to ni yen
2: baba mi teacher mi olukọ mi ah woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o ma jọ yin lati osogbo ni o mo dupe fun bala imi mi lojo ti yabo laare to wa si bede ni 77 ojo yin gangan ni mo jọ ijo Comfort Life Mission ah baba mi lati ojo ti mo si jọ ijo yin emi mi bale okan mi bale ah baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba anti mi omo iya mi ni mo wa lanti mi ni mo fe ke ba nko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin leke sa lo won ni wo ko to lo ja lo $77 church kan ta awon omo lo sele ni won awon ma n wa sodo ni lefi 77 awon ni yabola re fe si bede lola ja lo ju nti e fe gbo to si ogan gbo to wa lo kan re yo lo ah baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni nti mo wo li yi o nti mo nkan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah wo li gidi mo li tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi balẹ ku me confession isin e mo ba dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba dupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years bayi ti mo ti marry mi fi gas dana ri ina gini ya mi mo da o wa ya si mi lese bi mo n be yen mo n be awon omo awon eyan kan ba n ja gini ina gini yen mo ti ro wi pe mo lo ya ju laye ojo mi toju baro bayi awon omo ni jem no school nigba ti mo lo si market fi confession isin ti mama don da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo imi o si ti fi de gbo daada tori mi lo su sugbon kokan ti mo gbo sokun won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye eyi ta san fi yoruba so o san wo mi lara bawo so bo se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso mi tutu ah wọ́n wò pé lóòótọ́ ni àwọn ọmọ mi ò wọ́n ẹ̀ lé méjìyà léètì láyé wọ́n ẹ̀ lé méjìyà léètì ń tá a rí làwọn ń jẹ mo wa ni e so pe oto na ta da oto ni ti ma sare gbe fun bi mo se ni eyan mo gbo te ba ni le ba ko ran send ran se mo ni kilo de mo mi mo ni o ba so wo lo wa lowo yin e ba send mo se lo nu ba gi ni mo ba lo ra gas yin na wo ri laye ni in ti e mo yin to le to tori mi o ti erun mi igbagbo pe mo le ra gas dana bi mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo lati 23 years mo ti mari mi na wori ini ala fi mo dana onje o ti je wa ka to je baba mi bi mo se ra gas ni one di kani wema ta fi kuro nbe ta to fi lo Jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo ti mo sana si gas baba mi awon mo mi leti lo school mo late si o won late lo school mo o ko wa si e tan feel gas baba mi ti mi ba won wo feel e o won feel e 2004 ladugo wa bayi ni si mo feel e o bo se je 3kg late si ti mo ti ra o ni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba je lasiko ma le je tele tele a fe na fe na fe na ma kun le bayi ni mama fe na o je o ti je mi kin to je e ba ndupe lowo mama o e ba ndupe lowo won o ah e ba ndupe o
1: e wo bi mama yen se nko won ni ba won dupe eyin ara ile e jajo dupe lowo re e jajo ki oni sojo bi loni won ni yin ni yin ni ke ni o se mi baba feyin sowo otun ta feyin sowo osi teyan rin leyin leyin lo si lu iseyin se ba won ti oni yin ni oni yin ni amo o awon ti o yin ni won o si pada yin ni e je npe aladun ni yawo mi ni nje be eni tan yawo mi ni nje be temi tayo yawo mi ni nje be emi mo so ni oluti awon are ekiti won mo ba nki o e wo eyin are ekiti won ti wole sinu studio engineer enna mic si won lenu
0: ijo obi se

Mose bi yawo mi be so oro ni o e mo pe orin ni o bu si o oda mo nbo gbogbo eyin ara le mo fe gbadua o wa soro ah eni tan soro eh oya engineer da pa ekipada se lenu.